Kanigiri ka akas bani shalong ka kubor man pliedi ka san ni jana kimat bakongsan ka kubor. Pensahai u menteri rang bak kami ghalia halor ka nongrim jo ka sarkar hak bai dei ba ka jingti uranium ha ka jela. Penyak u menteri rang bak Conrad ke sang ma ya bun tili ki jing yelang kmi benyak ya kisin jam trekam jo ki tenak sarkar ba pera pera. Palat nyo punyo na ka siuspak ki long yeng hamai ghalia ki ba yok mentoy na ka MHIS, PMG,

te parolok nong sap nga tharai nga dang dan por ban pentem satang artli gi jing ruai ha ganega program text your request mata ka stem ngan puli gi ni gi artli gi message ka wega ba ong ka step ka basuk ka many pi kong kong pi long kum no som ba pentem no yang ada ga jing ruai I want to grow old with you ban pen ngap ya pi but ya barok ku bli shibun I jing kemen dito I jing kemen ngan pentem gi ni gi jing ruai jong ki west live na ka benta jong pi dengan sa ngap ikani kejing rai ini we pat yong pentem lang kejing rai stay jong Justin Bieber manga I Sofia have a nice day ti ho ngan pentem ko to kejing rai na komentar jong pi Sofia make sure you have a nice day too all right dingin dere benya ngap lang kini kejing rai bad ngap pentem mai pi baro pedang ngap ikap program text your request ko wan chpi na ka akash vani fm jong pi how she spotlight 100 megahertz

jat ke hima bat ka jat pen riu hi hakini ki lais nem ki bra lek ke politics hakini ki lom kla shu telon tang halor kumnu ba uni ubriu un wan pendam yaladi ubriu ubalong le se usim ubom da idan bor e henry ubada ke chingshlur bat ka mensim jong u ula kla long kat to kat ni kum kadak jong ka chai luit jong ki riu lom menta tongin sngap shaphang uni usim jong ka ching lai luit ki riu lom bat kumnu uyale bandai kata ka chinglai loj utirat sing udei khun chong khasan sim le la thung sim ya u ha ka por ba udang khna e bat amar ba udang khna e la nang pen ya ki kam ki cham ka hi ma baro la u khni chong u kon rai sim le ngim tip ha ka nu ras nem la khai utirat sing bat kumnu u im kum u khna baro ka bangi tip shaphang ka chinglong khna chong u ka long ba u long u bri smart resting uriu le kai mat uriu bak nam badanti hakapor bara thung si me utrat sing ka sarkar company choki phareng kala yo senchar shadu ki tem kari asam bat selhen ha asam kila bo yo major david scott ban pe ka senchar khadar ha ka senchar khadar chong u hari thor u david scott u shem ma ka wei na gi ching e ka ba crowd chong u ka long ka ching chngai e ha ka lenti sin kien na ri thor asam chari thor selhen ka ni ka ching e ka pen long ya u ban pen ya la ki khmat che ki lom ba chir ngam chong ka ri ka si u yo i ba la da yo ban thao surok na ki lom ka si ka ri thor asam ba ka ri thor sel hen kin wan kham ha chan mat ka lek ka wan kan kham suk shi bun e u david scott u snu thu ba ba u dei ban yo i ka ching men chur chong tru sing ban thao ya ka ta ka surok kum ta u la sdang ban pen chan ni la di bat ban pinya dei lok pa dus im mien pa mien bat u david scott ru lawan ra ya ka ching terwa chong u ban pom surok leng ba ka hima ka nong klau bat kum chu ru ban kro e ki wei ki si im ru u david scott ru u da kular ban ai ka bot war sha ka hima ka tsau pra u tirat sing hi da la di om don ka bor ban sha e ki phareng ban pom surong na ki ni ki lum khasi klem da yo ka ching men chur da ka dor bar ki si im kumta utrot sing ula lumi ka dorbar ka ban long hi hanong klau bat la khot sing pha ru ye david scott ban don ban ta lang ha ka ta ka dorbar ki nong san char ka so yong so ra rim bat maum lu ki ru ki sha khot sing pha sha ka ni ka dorbar ha ka ta ka dorbar ka don ga ching ta ni ya ka ba da slam pha bat ka shim por ha do ar sngi ba kin poi sha ka ching ya men chur ban sha ki pha reng ban pom surong habau la yo ir chimen chur chong utirat sing bat ka dorbar man thau ir ta surong u david scott ru shem la pen slam ban pen tre yaka kum ta shen ki wan poi ki phun ki perton bat ki nong tre chong u ki ni ki nong tre ki shong ki sa hi hanong klau bat kat ba nang yai ki sngi ki benai ki nang chu nang sngo tan nan ka chinga dei chong ki bat ki tra shnong ka long ka ba suk ka ba sang henry ki ching im suk im sang chong ki ka ne tang shipor Suki-suki kibriu David Scott kila sedang ban Lucia bat ban pentut ika yad ke yeng baka syong kasa chong kibriu. Kistang ban lehe bat ban leh bichot ru iki kena ikan tay kila long ke ching ting ika shenong katau hi barok kawai. Kini kibriu ru kishim ya kitiar kitar chong kikasi klem da siu pisa ya ki. Kikasi kibatray baka company ru kishak leh benpa ha kibriu chong David Scott. Kani ke ching leh chong kibriu David Scott kala poi shadu kishko chong tru sing uru ulai kren ba David Scott Henry David Scott om shem la la ba pen ben ya ki briu chong u kani ka pen sat yo tru sing bat ya ki mentri kor bari chong u kum ta u tru sing bat ki briu chong u ki la psela charger ban pen yap lon ya ki nong wei baro ke bodan ha hima chong u kani ka chingi sela ba shirke kala pau per te ha ubnai ya yong south rick kat praspa arp kondai haba ki nong ya pom ki nong klau ki mi ksan san buk ban pom bat mait ki briu David Scott. Ki briu David Scott kim lap bak loy ban ya dai la di. Kum tabu na ki kira syak pen mesau bat syak pen yap ru. Ki sahib ki bila syak pen yap ha kata kasngi ki long u lepten lani u lieutenant bading feel bat u lepten boten. Ki belaik pet kila sedang ban pet syarib hoi Henry Halenti ki syak ken rup bat syak penyap no hagi beriu utirat sing. U David Scott ulong uwe na pereng gitu ki berlaik im na kata ke cing bitar jong ki nong kat saw pra. Bola yo ban pet ri syak sok ra. Kakubur jong ke cing penyap hanong klau